MEOW 명. 어, 빡가 태글러 태글러. 아, 근데 버싱. 낭판이 아껴져 나주 보래. 나포. 멍그러 지니고. 지니사. 라 멍그러 아키 칼랑 칼랑 마칼리. 칼랑사. 돈테 라 스펠링 타. 라레 코 솔라마티사 스펠링 포. 아니 라 택당데 바게 빵 하 맹 맹 메오 포 택당데 게 낭종로 라 봉크루 봉크루 야키 칼랑 마칼리 칼랑 헤사 또 스펠링 스펠링 오사 선론 말라케오 오살라케 운 엘런데 너 담아 낭 사코르다 벨로 음 피프레손에 베자르베 사코르 낭 사코르 담아나 하 프랑네 하이 스쿨 게 돈 훗 네탄지르 포누 게 도 몬싱 포 헤노 픽 보자 피호 게 택체 크롱 픽 비네 마스터레 피 나카르지 로플론데 이투메 타 카팡랑랑 타데지 이투마랑 파타롱리 아니시게 폴로라다 라 마스터랑로 나 오 부테 낭툼 파네 홈록 낭 피마티 낭 두마 코피 코피 라낭 닝 도마 베호 몬싱에 타겔로 도사도 코피론데 낭리추 낭케 탄케 네 랑 랑롱케도 아피 피네 아 pine john popia men nang charli thapu nang charli ala tumke lang long ke do pi chin lo bu charli pamelo sar charli pamelo to ante to nang monsing nang sar bang phana ju tha nang thak sing nang thek mu chot to lang long ke do pine api amen john pho than lang long ke do pi lang long ke do pi lang long ke do pi thak sao he sroi lang long ke do pi lang long ke do pi o sa chin lo chong ho chalok di sar chak lo di a pakka tegalo chong ho jong ke chok lo non john priya men do lang no john pomati di non e chong ho chok lo jong non john priya men ang tan tu no chong ho han sa chong ho ke nang tan non john priya men ang tan tu no chín lô sa chín lô chồng hoa po chồng hoa pa chồng hoa ni chồng hoa y dipu ke aprang famous hotel amen ke himalay hotel plo anisi hadak inu sarbra rong kes engni nang ni kol hadak si pu cholang ding bang ha singra ke cholang dun ding indu bang lo ah pila nang li pan pila pi ha la singra ma ro sogla lo pila ha ko hala pimati hala bang e chu hala he umula he la heji vare the la pilo ko po hola ma singra po singra sing ko pi sing singra po ha to ko ne phanana wan pitha chu malang lang lo rong ke la hai chulong le mati di to dak chu cho la to to wan tha to kwa la sima hini lo to i si ala lang pitha he mo chu me sente hini ga thom mo tirbom na ko wan tha ho i si ta ke singra nang le lo bo lang ding parlin lin parlulo lang ding lo so sabra kupu pen hi chui ma lang thu ding lo la bang ki chu lang dun ding akwa me thang sing ra che lang thu ding ma pila nang lang ding to he je to so sirang bang du ki chu bang du bang nang hong phong lo si da ve to chu sirang nang chu sirang da mo da la lo ti ko ho ki chu kupu pen si ma ho parlin din parlulo kopi ko pa kali lo na hok ta mil chu noi lage chu me lo he je lo chu me sen me Eko, non ke poba wan tha ko, siwe ke inkrankre dehi mo di ko to no poba wan tu tha ho. Ho, chosiro bang jo, muni doping lo. Ay, kalo la ho, dui nomor lang pita jo, ay, pas nomor po jo, chai jo, to, la special lang e puke ho, la, saker ho de ho. Ako so sarbula no ke heje bom, la singra lo ke doa han mang lang tu ding lo. nang li he pa der ran chu sirang ti ho pilo nang lang pe nai ma lang so pina nai ma kali ti ko ho son la mo pin chu ge chu bom lo so kopi ha sing ra sing o so sing ra si ta si lam si mo pe ne matha ki matha o ma chu thek thede lo ti ho pu ko pi ma ti ho ta ar juno pi ma than po pu kali la so sing ra pu ge ang ha ba we ja da we an ta la han ke ko son sa lo ge jog ma ti ko ang tum he la si mo pen cho lang ding lo ti ko ja da we jo ang thor we ang ha ba we an ta han ke phur ya thia han ke alo do ko son lo ne di la ta to ko no la pho ge chu te ka pa ko pho ba hem pon i ko sar pi ban pa chu dam lang la mang la han ke jo ga lam si ne da hem klem dam lang la ko la son la pi ne son klem nang po la ang ha ba we ja da we phur ya the jog lang de ko to

0: dok dok pacu nono ba kang ilopok tebang le yo ope lang junji talang wanon ho kong erta hai hai ba nang ke chui lu ma nin nin lin lang ke ho hai hai ba o neng hai hai hai dok dok dok dok jo nang ta an nang chong an yu an hot air lu yu
1: ba pini ke ni si hem ke hon nang ji a ku pu la ha kong er ke ni ta dok the thi bu kong er a phan ki pon de si ke me ji bu
0: a sa na o re ri ni ke an te a an da chu tang lo ke dam ma de la o sa ma lang no pini ke nang deng lu hem ho ta kong non a na lo an ta nang tu non นักต้นก้อยตัวเด็กฮัลโหลบีตากองดำนอนวันนี้นังกี่ลีรู้เต้อันนั้นรู้อันนั้นจู่ล็อกดังยี่นี่กี
1: ่ด่าด่าด่าด่าดำเจ้าเรานอนด่าปีนี้อันนี้สิกี่เนี่ยบอร์อีบอร์อับปุ
0: เอ๋กังเอลเจ้าเอ๋เอ๋ปีนี้กี่ตุ้มตาหูเอ็มกี่หนังยี่กี่ฮีนังไปปีนี้กี่สารคันนะพี่ลีราจูบันไงจันทิลแมนกี่ลังดุนยี่ตาหูNang besar pen, nang pay tang ti sarukan na film pulote aning hang lepet aning hing nu hoy titi, non talasi hing nu hililu,
2: koel,
0: oh lo lo lo lo lo lo ciru nang nello ti oh bangso, la la la la la la, pay sini makin lang dunyita.Da jai nan ti mu sho ka ga sho pa ko ha la mai bi ta nang hang jo li lu ha ko mai ka chi ru te he na ba ba ba ba ba ba king king king ba kam nang ti li lu ka ga che chi ru ri na noNang pe ba nga me hu, ah tu me hem, ah nang pe sar ke nang tu me hem liet bu, nang pe sar ben da cinema ke lang du nhu phan ke chi sik bu, opo eji, eng tua, hapu anak te da mo da, ni tong nang mi da nang idip het ma, oh.Kang ai chơ, kang ai chơ, chơ e a a de gì mà e a a đi mu chơ, hi hi e a a, ôi ôi, à đi đi đi đi đi đi đi đi, ha e a ta đốt đi, wa wa wa wa wa, ha, da la cái yo cái thôi, yo cái thôi, hi hi, à e a a, mix số răng răng răng, có nghe không? Nàng cái chỉ ru về đi đi, ai chếp lang play la ho, e a ta đốt đi, ba cúp pusi ni, cái pa cối po la ho.Ba aporta baro baji leluju nang pedegi siri mahul aludun pu puhuran ke opo nang jamta lu opo nang jamta nang jamta cek ti lu ko ha long lia long ven tikut tekan ha ni lu nang than pu di kong e ajuji maAnta kitu na por nang litang lo. Oho, kupulo mal ho. Mita karke. Badugong hem ki hon na ho. Oso le kar bag nang kerpen. Mihile ki ong. Eme kriye na. Pfff. Baw. An kitu na. Anta arklok tek tilu tiyo. Opo. Ne e aduji.
3: Da da da da. Nang me na che thap dam thon na. Thek bu.Ing hoi chi don ra, cho nam tuk non ra.
0: Ba han ki tun anta a ho ve ong mai. O pe oi, en ap ta pusi jang len se lo. O, en ap ta ha. E ke ne yo, han pu le long ching hui plok hang jang oi. Mai ding dar ong, kong el ta. E a le ke do ta ka li. Iri hong ke oso kar bak, ihi pen ke han.

0: kang wi bah dingdaong ko pulo bala ho hapu nang pen te siri ma ke lang sar kan pen aning che dok dun lok bu ko ko ako ciru lilo bai ti ma to ah dutang joy joy pi aku ciru lo to ne lu nang tan po de aju nang de lu nang tan bo oi oi oi oi oi oi oi oi turu turu tu turu turu tu turu tiri tiri ti tiri tiri ti tiri ha kong er chang hai ciru waret ma nang pe sri ma ke lang dun pen nang le da prang po ti ya ha kong er chang hai ciru waret ma nang pe sri ma ke lang dun pen nang le da prang po ti mai ciru ri non ti lun le ar ju non ho Saruk Khan acting kelangan si, epan keting ni jang luti. Raju ban gaya gentleman, alun karju dunan si. Saruk Khan acting kelangan si, epan keting ni jang luti. Raju ban gaya gentleman, alun karju dunan si. Sinema ju der luti, hotel lu dampo. Poro tha cho hang dam pen e plang bak chu dat pen hana long ing ti dok di la oi oi oi oi oi oi oi ha tu tu tu tu tu tiri tiri ti tiri han an ki tun meta karke thank cham ame mihi ki ong pen emikri enap han phulia long ching wi pre Kong era chong hoi ciru waret ma Nang pe sri ma ke lang den pen wang da prang puti Aha, lun aji lang leman ke Kang er, de jay ne di Aha, lun aji ka julang lang leo sike de jay jay le jau Bong, bong, bong Oho, mu pen kuri chulang le Apor ke baji ki thom lo ju Cinema jut bu nang pe wang puta hai lu ah ja la ke jo nang pe wang chi lu rakha rakha rakha rakha o ba pri tang na pik la sa su pa chi ru pik an par o su ke me a ka ke che chang den hai hele la o pi ni pen tu ke pho lu
1: pe su en tan ta pi ni an ke pho lu bo
0: Ba
2: bi en ta nan pu da kok dong de lang ma nang ma nan pu da bi ro ro si pa da kok lang ma
0: kok dom ting ni ed lu kong er ka chi ru ki pa dok an do khang jang amat fu ho he ma ka mo de ting ni lau lu
1: an ta pe so ke en klem ho ta bang ni lok he tung ke nang phan is school dun thapu bon ta pa toi te po lo bo di kong e hanan ken te tu ne lu ma
2: la bo te jen ne ten ne lu sar pi jen ne ten ne pen men chi lu han an bo te e me krien na pen tun pang wi ru lu
1: ji sar bro to pu si ke chu pu ma
2: La hello so mar ki chana hut ki chunang ya an han lu chunun nang ta hu de sin ne phanang thek la la te nang gi dun ji klem rok than ta ne phanang thek la la te hai pu nang ki hang alam lam pa lu bu la hai lam pa dul na la hai lam du ki du janun ching bar chi si cheren long lu tu ma ni chak lu bu
3: Lapuana por nang litum jogening tigethan ching barchitsi cheren long aputha kang nega hanmi nang litum arju ik long tanglo lake akashwani dipu jame ke wang bom lake fm ban along pen megahertz pharui sira tokbora sirke lapen akashwani dipu ajay meke do anta nang litum news on air a mobile app along penta arju long ikji Nona dun tu ajaimek dam tu iksinang.

lapona por nanglitum karbi lamarjana luna jai mek angdengalong pen asona sona lun arjo iklong danglo lake akashvani diphu non nanglitum non studio kuria por porphai sirke plengji dok dok lo lasi guwahati pen kapachetak asami salam pen puar ancholik batori nanglitum non arjo iklongpo.

0: afan jirchiklikli. Apo apo afan phu. Apo ape afan phi. Apo apo apo afan aphusar. Apo ape afan aphisar. Apo akorte akleng afan posar. Apo akorte akleng achor afan pisar. Apo akorte akibi afan ponu. Apo akorte akibi achor afan pinu. Apo apo ani afan ani ningdo. Apo apo ani achor afan loksar. Apo angjir afan ani sarpi. Apo angjir achor afan lok hai. Amethang angjir afan ni bong. Apo ani asopo afan mehei. Apo ani asopi afan aphilipi. Apo asopi achor afan mehei. Apo asopi aso pinso afan osa. Apo asopi aso aloso afan philipi. Apo akorte asomar afan ik bong. Apo akorte asomar aloso ni bong. Apo akorte asomar apiso tepi. Apo akorte asomar amethang pen akibi achor afan korpi hai. Apo aso aso afan asu. Apo aso asupi afan asupi. Ape pen kachipoan. Ape apo afan phu. Ape ape afan phi. Ape apo apo afan phuning dok. Ape ape ape afan phining dok. Ape aik akleng akibi afan onkethe. Ape aik akleng akibi apiso afan nihai. Ape aik asomar pinso afan ongsar. Ape aik asomar aloso afan tepi korpi. Ape aik asomar aloso afan neng. Ape apo sar aponu afan phu. Ape aik apo sar aponu achor afan phi. Ape apo sar aponu asomar pinso afan ongsar. Ape apo sar aponu asomar aloso afan korpi tepi. Ape akorte asomar asomar afan philipi. Ape akorte asomar asomar pinso afan osa. Apo ape angbong pen kachipo kachihang. Apo aong asomar ong kithi. Apo aong asomar aloso afan pisar pinu. Ape aong afan phu. Ape aong apisar afan phi. Ape aong asomar pinso doan afan phu. Ape aong asomar achor doan afan phi. Ape aong asomar aloso doan afan phi. Ape aong asomar achor doan afan phu. Ape apo aong aphilimu pen kachipho anke phiphu saidelo. Lam ahomon pen kachihang. Pinanso kachihang machor. Ahupo pen aosa afan hupo osa. Amehe pen aongsar afan milin popo. So arlo akorte achor atum kachihang saidu. Aneng pi pen aneng so afan neng pineng so. Aong pen aphili apinso arlo so afan philimu. Aphu pen asu phuso so. Pini aporke nili laansi than pachini ik cholo.
1: Lapuan apor nanglitum lamje rajai mek angdeng longpen phulmuti iteron bi ke than karbiatum kachi hang nangji aron aputhak lamje arju ek longtanglo lake akashwani diphu. Lake akashwani diphu jamek Kivang bom lake, FM ben along pen megahertz, parui sira, tokbora sirkep, lapen. Akashwani dipu ajay meki do anta, nanglitum, news on air, a mobile app along penta, archulong ikji. Nona dun tu ajay mek, dam tu iksine. Karbi lun ban ajay mek ang deng along pen, a sona sona lun, archu ik longpo.

0: son se ka pin chong ma la bang sop apu thak se ni li tum ching ki chi than pon ik po phrang se nang li phan akashwani dipu hin pen kardom pajir iklo
1: kardom a phrang se dipu akashwani a hin na thu a lang li tum phan anta nili hin pen kardom pajir lo la pen chu ro iklo nili phan apor nang ki pipon la pen la radio nang kar judun arat ki do an tum han ta nili hin pen kardom pajir lo kardom
0: tangte aphrang se lam thile li tum che than dam chu iklo nang aphrang se nili nang li phanang kar jukang tunga bang ke la pu helo nang li kopi ka matha la pen ko pusona por hot pen sin nang li la fashion designing ana thu nang li keng kam ka chi jordan iklo
1: fashion designing pa bang ke nili ha school hot angko pen tai si ka matha du ili tum apindeng sum pot ko ani ke plan la si la hai hai a design ili akaprek a data paklang dami la pen ta paklang dami tung la si la so a designing bang ke ili ka ching thang a teng ka kaprek tung pena ching thang dun thek thi dei ba ani bang ta ili ta ching thang the sita la so a design pen mane akaprek a dress mane jun tu comfortable ani bang ta ili ching thang mi la so a pe ko son se ka pin chong pa ma la so ni li ka ma tha do a phrang pen ta la sinon la porchi long lo nili la ka charlie ang deng ta jut i lo amala so phi pen sinili la so kam bang o thu lo la se designing na thu bang nili interest ta do ik la si la designing a porchi long ma se so na so na designing nili klem bom la pen nili tum hakko pen ta mane hemalong ta si our side do nili pai pen ta na ki japon do je so na so nili tum ka bonda do peri punoi ba ilija rong poseta asona sona design ni litum ka bonai do juntu and traditionally kai ma si use wear lapen akaprek use pon paklang pon la hai hai ta ni litum kai ta ka ma tha dola se kai ta ni litum akimia kimi a design bonda pon po ahut pen ke la ke wae long ta ni litum paklang pon pon hala so hut pen non anta ni li bangla se klem ikbo ma so design akimia kimi paklang ikbo Is interest ta do nili okol je traditional se bonai chot pota kali nili western dress ta bonai juntu akaprek a dimalong paklang dun non son guati ba nili delhi ta pothai la hai hai long lo pote nili western wear ba beauty pageant phanta nili dress ba bonai pidun se non recently juntu chuneng miss grand india po in assam ben juntu ka represent dun do nasi la so a contestant phan ke nili si evening gown ka bonai pidun la nili first time lo je national level an ma ke la first time lo
0: mi piglo nang li ke thanda malam thi tangte nang li fashion designing a course ka charli la pusonda do igma
1: nili fashion designing a course ba ke full time course bo bang nili hala ka charli ma sa porchi long le si ta short term ba nili klem dun juntu la industry and commerce department pen juntu msme po a department pen la dak alang litum 3 months course alang tum fashion designing a course nang pp la se dak di fulong ma sinili la so course bang short term course bang charli dun la dak la han lu
0: tang te nang li ki roi api fashion show a che tai along nang li comment tu aning kan pen si ka paklang dun cheng lo la pen ko nana ra dim si ka paklang dun iklo nang li la radio nang kar judun harara tum ap han thanam ikjima
1: akaprek ene ke bonai ek bom sa fashion show pa bangke join the pinang sa fashion show ke join cheng bangke nili la golden wings a hin pen jun tu ka paklang taralang so long ni kan hini ke thoma prang karbiang long fashion week la daksi a prang si lo ke paklang dun la so pi pen banga fashion week long bangke da golden wings a hin pen chirap dun bom production a hin punai ta chirap dun bom akon nili mithang design ta paklang dun bom la so pi pen ke nili gohati bang ka ning kan mang ta dun bom lo 2023 pen bang ke nili continue lo nili phan kai ta na invite wear first time ki dun cheng bang gohati long bang ke la radisson blue along si first time ke paklang dun la mystic aura pen alang litum nang ka invite ama se hala dak first time lo la so phi pen ke nili continue lo non anta dun bob na se non ta nang ka invite do ala pen ako mystic aura long mai che rab dun bom lo la dak bang ke official designer lo ako alogot non la northeast international fashion week jun tu ke do do la dak bang ta na invite wear la dak bang ta la si chuneng ini ka porlong le ma chuneng bang first time lo ni le participate dun hala dak bang ta la sila dak bang ta claim dun non by north east along international north east fashion week along ta cherap dun lo non bang

0: la kachirap jun bomahut si mane nili design theklong lo Vivian Entertainment is a company jun to Ladakh Assam kali Uttar Pradesh pen amala sinili design la hai talang litum theklong lo masalang litum kosono ne na ngwai pon nili han ta la best fashion designer po ahin ala so award te nili phana invite si chuneng December 2025 sinili phanang people la ta ata isila isila high award kilong lai ke mane nili hantai si encouragement lo je nili methang lai claim bomb pusita lai long pon ma sinili ta si encouragement long pon lo je aru aprang dun bomi ba apor chilong le dasta si apor chi ulai pol lai claim bomi pu matha
1: mi piklom nang li ge thanda malang thi tangte mo pe nang li pulo nang li designer pi ke Guwahati rong so pi la pen thidung thidung a show along ta nang li designer pi paklang dun lo tu hula dak nang li designer pi ka paklang dun nang li ko pi lo ka matha ke
0: all hai hai ki dun pen li experience bang a mi pik na hai ki dun pen Charlie dun long pik lo hala dak ko son si design ka paklang nang jima ba mien bang ili merchandise bang ili bang non bang thek o ela ili da Charlie dun bom lang jun tu la haya design na bostu bang ili ko son si ke paklang chot kali ko son si kachu jor nei mal kachu lan nei mal la bang ke important pik lang ili phan call designing paklang chot po bang kali da se merchandise na chu bang ta ili important pik nili kulat isido jun tu di futaun along 2010 aning kan si august achi close nili kaching pu Malin showroom pu isi dak di fumen bojar long masido ladak sinili designing a bostu ta kicheng cheng chepaklang adim ladak cho jor cho lan lo la sinona bang la designing na thulang dun lo amat kuson si la merchandise ili ka ki jor ke lan nei ma kapre ke dim non ili adim a bang kito cho jor long bom lo sita la so bostu jun tu continue ji ba production aki ong pen ili ali ke chepawangi la bank ko sonse ke claim nei ma la bank ili ke Charlie nei ke nang sot la sinili bank ke non recently nili isi idea ma tha thulo je ili ke pe ri ba pindeng support ke ili ke thak bom lo ba ching thang bom lo seta me la pen viewers tum phan pe ke thak tum phan ta aru isi chance opportunity ki pipon ji polote ili aka preka son ta ili monda me jeneba home furnishing hemalong ili ko ppc ki use ma jeneba porda ba pillow cover cushion covers table cloth la hai ke ili ki thak pe ta use me la sinili non recently mane delhi international trade along nili design pothai dun ajuntu ili emithang traditional karbia pe la hai hai pe nili cushion covers ba table cloth la hai curtains la hai sinili design kuri si mane ke thak lasi siap a chance ta doloje okol lili tum dak det kali aka prek along ta ili po thai don long lo phala dak si a sample alang li tum le la so sample lang accept pulote la ili tum la viewers tum jun tu peke tha ka tum ta si a chance lo alang li tum han ta ali lo la thak dun long po la so pe ma ili supply long po huge amount mane production ke ong pen lasi la hai hai kam ta mane nili bang matha iklo je okol ladak det kali abustu bang isia a production bang lahai baherata mane juntu kam piwear longi a kam long pon wear viewers atumta ke thaka tumta ba handicraft ka bonai thank pi pen ba pine lahai ka bonai tumta a chance isi ki pi pon ining hang pic je kaita nili ke mang pon do nili dela success kali nili successful un e alang li tuma a phanta mane kam pi pon nili ta le do alang li tumta le do la se kam pipon longwear ji phan nili ke mangdu la si kaita mane reverse tum ha phanta mane ali du nangi la hai hai nili kama tha pon sil hai hai kam ta nili non ot pon lo ke pangcheng pon lo
1: mi piklo nang li ke thanda malam the tang te nang li jong se na ne fashion show long hai hoi pusta me pi redesign paklang dun ji pulo te nang li ko puson se ka chi si ka chedang ik lo
0: La banke a prang si bang isi a team do nei. Isi a fashion so long join dun ji polo te nang li kaita kamatha isi a team do nei. Nili ko pisi no ne poike paklang dun po. La so a team isi do nang wegi. La so a team tang det pen lo po te nang li design ka bonai pang cheng nang po. La banke kanka chirap dun do nei. Ache dak ili pe phan polo te viewers atum ta nang kog ji. But tailor nai. Juntu finishing mesen nei bahera paklang dunji polote

0: alasila ili bang design bonai dun ba direction ke pidunang po ba alang litum penta ka chirap la hai hai claim si la so full design ki isi ke klangi ke lal je da designing ke mi thang donang po ba la tailor donang po la hai hai weavers tum hanta la pi ba handicraft mani thek ser pulote kuson se la dak na ke roi dun la hai hai tum hanta da ko design kuri thunang la beats pen punoi beats mane hola arlong a work punoi da handwork do aka prek isi designing pulote la dak branch do la se ko son ma nang litum ka bonai la ba ki sia thima puthak men se nang litum bonai nang isi a fashion so dun ji pulote
1: tangte nangli design api ka paklang ke lai hoya pi ri ke nangli mi thang tong ke roi ma ma te nangli long nang ka chirap dun la pusan ta do ingma
0: la a jaha ka bang ke nili mi thang se ke roi nili mi thang roi po design kuri po roi po ako a jaha ka bang ke tailor do tailor tum hanta mane tailoring mane thek ser polo te nili hang po alang li tum hanta paklang po la so abostu bang ako nang pa chirap dun thu po
1: tangte nang li piri fashion shawl we hu along ka paklang dun ke nang li ning ki hangaling tong ka paklang dun ma mate hala tum nang gi pia team la bang so teng tong nang li ka paklang dun iglo
0: ladak chingwai lo man especially alang li tum nang gi pia team ta do do isie bang ke teenage ma ma adult ma usomar tum han a section a ka prek do do isie bang ka usomar tum pesie bangala themu chot teenager to pan ekta category bang adult do la si la so category ang bong ili pan first nang pg category bang ka prang lo nang thagi kolo so category ma la so phie bang se ko team bang ke ili me thang ching wai lo la so phie se ko la so team and thupo ba alang li tum benda organizer tum benda ka ching wai nang ke nang sot la so organizer a hin tum benda ching wai po je la so team chok pulo te la so team pen se ni li tum kam ka ko claim thupo
1: tangte lai hoi nang li design hai hoi a piri ke roi ke nang li ko nat pencil hai hoi a piri ke vani klonte
0: nili mainly bang ke kapache thang kang tung bang ke mi thang a traditional mi thang a pe ri si pache thang kang tung la si kaita la hai a pe nili bang ke un an bang ke mi thang traditional jun tu ki tha ka pe se paklang kang tung la si kaita nili isi a design paklang lo polote la da isi do jinte me thanga traditional asap o ke pidun do asa jhaka bang ke la dak lo pena jhaka bang ke bahera pen nam nang kok lo juntu manne nang kok la gown pen ne la hai hai bang phan ke nili bahera pes ta use collection la bang ke long wet pen kali bahera pen ta do asi hala hai pe ta do la pena ko traditional pe ta do
1: tangte nang like so lo tu ma pi ri det tong design ka paklang ik ma ma te so pin so tu ma phanta do lo
0: so lo phanta ma designing pi la pen so pin so phanta so pin so phan pulo te jacket do coat do shirt do ta se la hai hai ta ni li bonai so lo tum phan ke ni li da kulat kang pucheng a hut pen ta ni li isia design ulai hala bang popular pi la so hut 2010 11 12 plus on ani kana hunili juntu kurti kabonai kurti along amang ki pidon sop hemlong ke thak pe ba ili traditional long pipi ma amang la hai si ki pi ola sona ajase manenili bangat kurti ta bonai ba dress aka pre ka pre evening gown ba frock kupima bang order aro customize ta bonai pio aku a hut pen isi la son bia ba birthday poseta isi a theme do do dakal difu bangal an popular ka lilang la so bustu gohati ba popular ul isi a theme la sila son hot bang nili isi order and dun dun nili phan penang an tum chichini che thek tum gohati pen ta order nang pipi hemi si ta isi wear the theme bo isi wear the color bo la hai hai address ja ta nili bonai pidun piklo
1: tangte mo penang lipulo nang lilong pi re designer ka selama long nang lilong nang achirap dona tum ta dupu tangte la he hu nang lilong nang achirap dona tum a phan ke nang litong training mate sikke lapu ki pipon ma mate ami thang tum ki thek ta lapu son tong nang lilong ke wang ik ma
0: ladak ni lilong nang achirap don bang pe ke thak tum sikke o se pe ke thak tum bang ke ami thang ke thek tang tum ang se sa designer bang ni li pidun po ba colors selection bang ni li upor nili pidon po alang litum ta la son thot thak dam po nili long wan po por pen la si si ka cherap hi jan lo alang litum han ta nili rap lo ba alang litum ta nili phanang rap lo la si non i si mane misen our sayason si mane ka che thek long lo alang litum ta nili phan ta nang che than

0: ring a hin bang compic la ba fashion designing pudam de dat puseta me tailoring a hin bang ta ili ke nang so ke cheng cheng ke tailoring thek nei
1: kala
0: ino designer je plangi pulote ala pena se ke ki dun nei bang ke la ke nang so athe aja ha ka technique do ino designer pulote ase ke ki dun bang ke nang so athe dak techniques do pick la se ke pa prang dun an ji dun ji pulote la bang ka ta ase ke bang dun wek nei Kiroi pen ili jo jorta long tu ba pinang anak kam wa ihe ma kam hanan ta ba tilere la sila bang ki nang so
1: tangte kapadu selam theni linar ju te ilang nang li phan tangte nang li non o wiki mia tuma phan fashion show la pen fashion designing aputha ko pini ke than gang tung du ma
0: nili na thu pen bang ke la advice lo je first bang ke non ki thur mia tum han ta nili Puponji bank opportunity do pick fashion designer abang ta fashion designing ana thule do puta opportunities ke do pick se ta aprangsia bank e nali tum low bank kapor hi bank che patang ni
1: kala
0: secondly abang ke nali tum kai ta training ba se ke do nai either nali tum

0: la bang kai ta se ke bang tun bek ne ki roi pen ili jo jor ta long tu ba pin ang ana kam wa e hema kam hanan ta bang til re e la se la bang ki nang so
1: tang te kapadu selam theni linar ju te ilang nang li phan tang te nang li non o wiki mi atuma phan fashion show la pen fashion designing aputha ko pen ke than gang tung du ma
0: nili na thu pen bang ke la advice lo je first bang ke non ki thur mi atum han ta nili puponje bang opportunity do pick fashion designer abang ta fashion designing ana thule do puta opportunities ke do pick se ta aprang si bang ke nang li tum low bank kapor hi bank che patang ne
1: kala
0: secondly bank ke nang litum kai ta training ba se ke do nei either nang litum designing ana thu punoi inut model successful model che plangi puseta la bank ke isia training do nei ba proper platform ke longia phanang litum la kai ta training do nei ba organizer puseta me mission organizer na thu bank si nang litum kai ta lang nei models aphanta scope do olang ili phan ke mlasi lhai hai bang nang li tum bang kai ta chelang nei asko bang ke do se ta menang li tum bang la proper a channel pen se kai ta dam nei athe fashion wall along bang ke prek u aka prek na thu pen bang ke pudam thek the se ta me la fashion wall bang ke si anu tin ta mane ka phere do sa phere nang ni jitia proper channel pen le dam pulote nang li tum confident do nei nang litum inod model supply bolote kaita portfolio donei junto nang litum isi album donei junto funang litum photograph isi donang po ako anang litum training mission institute pen nang litum training and ignoi ako laso phi pen nang litum proper mane channel pen si isi mission a company along le join don bolote la banke nang litum han kitia ta utilize exploit ple athe ladak langdam et bolote nang litum inut model se planning tum pulote la da ka phere me me do ajha ka tum ke fraud a company do unon ke
1: kala
0: exploit de ji la sinang li tum hanang pa exploit play phan kai ta nang li tum mane mane mission a company se kai ta join do nei labang ta chelang nei important pick labang ke ako fashion designing na tu bang ka scope do pick la da ka branch ka prek do nang li tum production na tu pencil lang dun ji production a house long se claim dun ji ba nang li tum methang studio ching puig ji methang design lok se paklang igi puta ola son ta scope do la si la hai hai bang ke min ke ili tum ke training avela la si training bang ke nang so ta se ke dun vek nei la si la hai hai ka charlie ji phan ka institute do nif do nif puta la delhi long do ba calcutta long ta do la pena ko nid national indian institute of designing gujarat along all hai hai mission mission institute along sinang litum charlie dun pulote isi our site koson se ke clampen sinang litum success long hima lai hai our site nang litum chini dun bompo la si phereik nang ne nang litum a hobbies nang litum pursue ik noi la sinang litum success long
2: soalo lapuana por nang litum soalo ase ang tonga jai mek ang dengalong pen rublin kropi lapen hudbang hunali teron pia tumang bong fashion designing aputhak chihuchiput nang litum arju iklong tanglo lake akashwani diphu

0: Pini, nili tum lada kachopha pon laki inut, mirkar chewea rabang pua phansi chopha poniklo. Alangli, pinang ana ninkan pen sitami, mirkar che pon bom abang puiklo. Lasi pini alangli pen, koson si mirkar che pon ang jima, pula sopothak jinki jitan jia phansi kabori. Alangli men laki, Jeremiah Taro, lasi alang li pen jinki jitan thea prang, Akashwani difua hin pen, suri suriya kardong pajiriklo.
1: Kardong.
0: Tangte aprangsi nangli lam lapen nangli comment tu pen si mir karje na thuka pangcheng dun iglo nangli than pajer mi ponjima
1: neli biak me tai ning ke hang ke do se tan neli bisi mane ke klempon lage 2016 ani kan pasi neli ke klempon kicheng se ta so je kicheng lang idea ta bilang masi bu kicheng pon gala sut pen lo asi non anta la pusi klempon
0: tangte nangli non nangli hem along tong mira nursery ki kechu khulipon ma lete a longa prek si kechu khulipon
1: non mat nili hem long si klembo a longa prek ke avila
0: tangte nangli penon ka chini kang tung gela pulo mir kar chela ma puthak nangli than pa jur mi pon ek jima
1: a
0: ko san si mir kar chi nang jima la so la
1: che bang a mir kar che pulo te mir ason do pik la nang bong pen nili aprang ke arvu amir la hai si nili klembo sita me hala a maintenance ong chet kom chet la masini li bang non bang ke bikhe ke hala bugen vilia ka gosamir pupu bang la bang sinili ke klem bisi ke klem nasi joy chat aba sila bang si nili othura mane flip dela nasi aprang bang ke la maintenance ki ong ke la puhelo arvu amir ba ang paramir atuma bang ke abin nang kok lang nang u la pen ho or ta kapreka preka ho or nang u nasi hala bang ke apor ta nang kok asap so poisa ta asap so kharos nang kok la sama thasi bugen vilia ta kharos ke do sitame la bang ke kom chet mane maintenance po bang are ang lokal ben maintenance po bang kom chet mane la tum ke greenhouse set net la hai nang ne bante bi hai chai nong hai chuchi ama si la pu pile avidat pusita bi un la pen mane kam do tum jong si ni ni ni thamang bong ben lang tong ne dat pusita mane nang thi pilot ji lason kali ba pining elo amat muning ta ko e thunang po lason kali pining elo te muning ba ni kanin koi thong kep sita la samir ki
0: kante la bogen vilia pu amir ki enang ji ki ko son lo a klim sik enang ji ma mate la pu thum pet pet la pu le e ta chok la samir bang ke
1: bogen vilia amir la ke cutting mane kang tip pen ki thum pen si ki sek si ki pareng ni amir la si isi apor do la so apor ho chi ing tip dun si pareng nang po la si a klim po nai si arong pathe nang po
0: churupik loik tangte mir karche pulo tangte ko pipi ason zili tumalong ke donang po mir arche ji pulo tangte asonam mo
1: mir karche pulo te non nilige bugen vilia pasi ke klema pasi la isona mira bang nam thanik po la gaili tum kicheng si ke cutting lo mane arong kang tipen lo la si arong kang tipen papu planan papu planan si mir lokomati di la so pasi papu planan la si ko son si la sodak isia ajar ni ko sono pete ki cheng pen pulo te cutting pen lo itu cutting anu kek nang po knife pu la mane akisi ason do la nang po la pen itu ke pareng ja dim mane si kisse ga dim race bet po sono tak mane si ki som pen ke pareng dim nang po la so dim pan ke itu chai nong hi ho or nang po kinang ji ana ho or nang po itu madak greenhouse mane set net 50% a net nang po lapen lang ke chora facility nang po lapen itum cutting pen seglo te check lu jon la song bong li tum monitor wai nang po mane lang kreng ma kreng kreng ma lang chor ong ta hino chor chi ta hino la so pot ki lang ne pan si li tum puli thi nang po tari no kek no pak nang po long le nang po chai nong hi ban de li tum bile ka hor no nong ke chemical fertilizers ta do hal hai le use pusi ta cho ba kali pusi te la organic si ta cho da hai abostu nang po lapen tap amukha nang po lapen jong si muthi lo te arong reng lo te ako replanting tablong tap nang po ba polythene ki thepu sita nang po na pen na phie bangke arong do era phie bangke litum bonsai ma ga bonai mainte grafting ma ki claim ji mainte hala abari ki ji atum abari ling lo he jong si mani ki thank pia rong si paru ji ba mani akrap si thon ji ge da long si ji ke hala so thank pen si dam po
0: churu pik lo ik tangte ili tum mira phan ko ana pior ji pinang po nang le than ji ma mir kala na ili tum apor ko an bak si ji pinang po
1: la banke apor la ma banke non nilason ke kachong dara ma si apor kom he asini lige adap ki thur pen klem po bani yang sam duty tang det pen che chartik an lan si klem chot asi apor kom he asi mirgi ke apor du atum si ta chok ba

0: do mati di mane sep ke banje phan aporna ko lasi bonsai tum ke kai ta dorso daklo atira tum ke hala thailand atum japan atum ke bangnikan tharu anda ki bita do atum ke mane le tum adorso dak dak si theklo asen do ndak ni lilong ta la tharu isi pen ke chengpo suri ki thom suri pli landa do he arong ki thia tum ke bonsai atum bang ke
1: tante nang li la non nang li nursery long ke non na baugen villa miran si e choji ma nang li non nang li pranga bang ka preka preka mir ta e ponji la san se nang li ka matha ikla
0: ni li ka preka mir gi eta ning ha si ta non ma ke la cross abang mane lang aplian bang ni li avila abena la set net a mukha bang ki kim mane la pu check pen hop peroi perai anchola la ma si mo jong si ni li cross selong thek bulote ni li halai ta claim ponji ini ge hangdo
1: tangte nang li than pachinik jima pareng sabje ban ili tum lang se tami ki pila son ta do las ko son si ki pinang po nang li than pachinik jima lang ki pi ko an si ki pi si ki me jima bula so lamba
0: lang ki pi bang ke bugen vila amir bulote la tum ban ke arvo thi je je ti ke li tum lang pinang ne lang po arvo pu mane indu hoya son de asap so thi je pu an bang ke kali hai se tara pu phang set a hut ke lang pi ne kali
1: ada parni kang sam ke
0: pi la son kali mane nini thompen e phong ta hai ba ani nini ben e phong ba ni thompen e phong mane la arwo gilang basili tum pi nai tamne bilega mira sonra ani wang piwer bolote la tum ke papu pe dat po arong ding rong po nasi arwo pathi je an si lang lung nai nasi lang ki pi bang ke lan pi onang ne lang chu o amir kali la pen bilega mira tum bang ke la tum bang ke abinang po la pen lang ko an mai ditum lang pion la pen lang pi bang ke dung du rasan kali tamne ken pen ason bainte karsi mane lang la tum lang ki jun ji ke angkur pen dat kali arbu long ta la tum lang en nasi ar lang chor bulote chor pri niyam la arvi ke paklu niyam son si litum cholote mira phan misen
1: la pacham u e ja kolosomir siki e bang ke onglo nona lom ke chihung amira bang
0: la so bostu bang ke abang potensia ning ke hang ke pre asi non ne long da bugen vila ta avi bugali son soni amir do iglonima ha hai ta do sita ajha ka tumke iglonima se aning ke hang ajha ka tumke bugen vila amir se aning ke hang ajha ka tumke seasonal ang phara amir se aning ke hang asi la so bostu bang ke mane isia train la buson ke avi hala ami thanga convenient ateng masi la tum aning ke hang mane ya tumke ang phar ke seasonal amir ke iti bang pa apudo po apia vidat iti asi la avo amir colorful amir si nai pupo aja tum ke la colorful mane ekdom a clear a clear a clear la sona mir arvo si ke pangrum aja ga tum ke apu si ke langang tum nasi la bang ke la sona mir si bisi ke chihung la son ka chihung la sona ve ala ka bang putin si ke preg la di
1: non malom ke apu ge ong mir bute la arvo mir se e bang omuna ke
0: omuna
1: tangde ang lila mir ke e ko son si ke e nang jima pula son aprang pe nani ke charli la pusan do ma
0: training ke abi sitala pu ning ge hang pen mane bang kipu hobi pu la so bostu bang ki ge so ma bostu bang ining hang o la ma si mane hemli thek lok sita arju po bai mi thang sita claim po chok chi det po ko chi claim thu po la son si la pu charli bom si claim pon bom ja
1: ta te non ang lilong ko man ma si nang chiram lo inglo mir ki enat ke
0: non nilong ke hema sona charap dun la pen osomar tum pen pen si la pu klem rape hem osomar tum pen
1: tang te nang limir kar chen na thun kan ko an bak dopo
0: pinengan ke nikan chok silo nilila mane iklem bon la bu gen bila ba
1: mir chon ma mate ason ka prek ka prek sta me nang li arche pon lo
0: ason ka prek ta nilia arche pon lisu ke top la pen tharvi hai ta top la pen kuvi nursery hai ta klem sita non mat ke langkom he ga masini li lahaita pa ong ida sita la lahaita pu lisu hai ta topon bom sila pu sab sob cho jor pon bo
1: tante na li lisu ko san si ke e ke top nang jima la sob thak than pon jima
0: lisu ki top bang ke a season bang ke la athi cho det pen jun na chek lo lo te athi ki men lo athi ki lik tang lo te lisu ki top a season no asi lisu ki top a phani li tum along le nang po ing han na pen no kek nang po la pen routing hormone la nang po la pen ke phana ban a plastic ari la hai la bostu nang po asi la munni bak aro along ahu ki et po arlo ahu akang li ta dolang ko ala so bostu ta ki et nai ki nang po long li rak lo te ange cheklu yon api

0: ke sung krung binong. Seta penang an asai deng mi. Lake api apu atum, school, hampang, lapen kapacitang mati media atum, celang pete asona-asona program deng pon mi. Lahehe a program pensi, o somar atum pen cingki cethan longpo, o somar atum amethang ajakong ta cicini po. Aleng kithi atum ta o somar atum pan, kaita kamatha dupu alang tum cicini po. Lapenako o somar atum mat-mat pensi kacelang ma puta api apu atum cini dun po. Azad le punon ke chengsi ke hem hong thu mate e hem me thang pensi cheng nang ji ahut pen ahut ke api apo atum kachini ne ajok osomar atum phan than pachini ne da duji kalite avivi atuwar than rong la sonta cheplang the bisaralam pinso pulutang te pinso arje kachepa duji phan ma pinso ang the kach biji phan ke hor ju nang ji duma mong nang ji la puson kapin khat atum ta do La son le than rong lo te la ke chok che dat po. Kula long seta asona sona program deng me. La si ahut pen ahut ke program deng si kapacherok tok jia pan klen pom bom lo. School la pen college ki dun also mara pan seme mate pledge ta pa en toy lo. Ahut pen ahut ke drama ta pa klem toy si drag ke heng nu pu than pachini bom lo. Ham phang alo ta che than che mun pom bom nang ji. Ladak rong asara tum ta. Amethang arong chelang rep nangji lapen ot langnu akam abang aphanke latum khang nangji lapen rong asaratum ladake arpu thepek binong dothulang det kachariatum arona tangkerai komatum anta amethang methang arpu cheklem pe menangji ladrak ke joratum aphanta jasamet pangtheksi nep nangji angbong alom penangan sarkara hin pen keklem pon dolo labangso angthunke pedobom nangji lapen pachinglum tet asonte mesenji lapen ke jutsi ke rat pache thangatum athe ke media atumta labang so akamalong cherap chitu dun lote mesenji
1: lapona pornalitum lamji rajai mek angdeng longpen riso ijangatum aronre pen drugs kirim aphai ke bara phuthak burner rong pharpen ke than alamjir arjik longtanglo Adunthwa jai mek ang denglong damilonang laki pini alamjer. Bangswa jai mek ang denglong pen nang lituma panangkiwan pi laki pansinkro. Inut nong nam kachatangklong alun sipo. Lapen hudbang pradip rongpar. Alangtum bang hiniang bong chiho chiput arjik longpo.
2: Pini ilituma long. Ilitum karbi ang long arlo lun lamahin nong nam kachatang. Studio lo pini chitong phrong pen chi ching ki san po alang le ke ma jok ta kali lo a ke hai sar pan sing kro kardom
3: sar
2: kro sang ho pini nang li phan ni tong lo ke ning rong pik lo la pen ning sam pik lo a hok pe da bang ke nang li phan ka chi ni ne pu bang ke a vidar ton si ki to lo kar biang longar lo ke a thema a bi nong ga da bang ke lu na hin ka bu che la pen lu na hin nang li se pen ke pak tang ki jumisan alun pen nang an lun lo ta dong te son thom ke bak alun ta nang li kar bi alun lun tang lo
3: do thai po
2: tang te pinia bangke anang li bihek pen ki the ki ding kuna toma la pen ki ko pi asai si don klem bom loma pa sap su rar phan tha ji ma
3: to kardom te all india radio diffusion tar pen chi hu chi pudang deng nang kar judun bom ke doam lun lam kar ju aning ki hang bang pu bang pia tum phan nilhin pen suri suri kardom pajir lo kahok pini Panani penone chu chipurang deng long adak diphu radio center pen wang nai phu abatai betai kiduna pali ta dulo pheta aporjong lemasi wang thege de pini nili nal tumang nu adak ke wang long bake ning kang sam lo ning hang e asai si pini ge nili nal tumang nu chu chipurang deng nang adu dun long lo pusi mathal lo lasi au hak nili ge Bihega kupenta, boy dead, nilirong, binong bangke, denarong, pen arlu, bitilangsu. Pen nilipu amen ke dorsinkru, nilipai amen ke karirong hangpi, non nilipu pen nilipai bahinita, laso pirti pen ciuyat lo, arnawani plangtang lo. Lasi, boy dead pukalahelo nili LP school dun bom, ingdeng pli, Lasu Charlie bom mahusi nilipu bang ta chewoje.
2: Oho.
3: Lasu pensi nilipai si nilipan pati lo pa dinglo. Lasi pirthi long ku ansi.

0: ahok lo la pusong tak taxi obi odono khut alun pule puda sitame seng je paul ori de nang la bang solo jita nang li lun lo kumar pa sik jong nam lo nang li
1: la ta du ni li all india radio go ati long ke thap la bang so alum an pen ke la so lun bang a sap u ning ching samoy ho la pen non puta ni li sumar ta nang pu la so lun nang non patai si lun tu thap pu Seng cepoi nang ni birta nang lule nang luta nang longan kinang lele
0: kala
1: jalang tha singkreng abolon seng chehang mirason bonta pini nang phan nang thek long seng karong atapli ka biasom lake hoka ni li jongjung a life pen leki pudam kali e sita halaso isya por du hasu ki nonasona mobile pen le ke chenki adin kali
0: kala
1: halaso kidu toxi logi la so kidu a pen le det le ta hai ta guarantee we le vekji pu pe pang kidu le lo sita non nom le non nom ta isita pu pu nom te

0: nang lipa o wirap rap akorte ing jir jir po jir pi kumamba lo amen jong ami manang le
1: pau wirap rap ke du u he sita pau wirap rap niliga rong si ke the matidi pena tam bang nom bang ke pir the long ta vilo
0: kala
1: nona pi nilita la lun lam ka buchi lang chon plot da husi ang tan azir po jir pi si du lu he sita enut ndu nilijir po nu do Mohendro Terangpu. Aprang All India Radio long audition pira perlu.
0: Lapusan saksi la jirpu jirpi apan ka penong pi nang li ijira lun lun lo jirpu wikimi. Halak ke nang li ke patam pak dam nang li ke mang dam ke.
1: Jirpu wikimi. Laki nili.
0: Jirpu wikimi pun nang li lun.
1: Kalang laso alun ke nili patam pak dam muhetan nili laso alun parujia prangtan pulo. Nang chon hadak rong pe nang chon lo da PC akapre ka preka jirpo che tong lo uwe kimi ajirpo tum po son si che man lo ha rong therapy la jirpo tum an ke rong se de kok le he no la kimi kimi che tong ho no la si la tum phan ka che pikin khat ka che pin lar ar mu ke la son je la si ajirpo uwe kimi po
0: hala bang so lon di ta ar sap so

0: Kroke hai. Nang li pisar pusara tuma pan kaching hona sin lo ne asim bon lo ne. Matang te nang li ki thek long dam phi dam pro hut kachi tong tang arjan lo ne. Pisi run me pang ting sang.
1: La so lun bang. Penangan anding hang len ti. Uso mar ta anding hang hai. Uso mar kachi bai tum ta la so lun lun lun.
0: Usmar de de sarmar sarpi mar ka tu ka vitala bang salon jir dam phi dam prohota em rong rup arlo sita melong salon lun pik
1: kalang kalang
0: kupilo lang le mang dam ke
1: la salon rong rom ta kilun lun alam jir tong nang le rok te tilan ne pin

0: Kroke hai botor bokan kacikir lason det cari carom lon aron kakir lason lason jong si kakir lahut pulutang te lun lam kapoce ake joi so do kok titi ma mar te hala bang so arjan pen sinang di lun ke tok titi lo eso na lun jir long nang tok lo pin po thamata ram ji muni ra kai long non matang te hem ri det long ri apor apor pen suluk so dak dulu
1: do kok titi
0: hala bang so patam pak dam tong nang lila pin po thamata ram ji putong nang lila bang salun kilun ma
1: karang lo la ke ho kalam lo apor ke kupisi ke tangpo ne chini ne
0: aho
1: la si mu sung krung apor hut rono no betum jong si kupin nang taram lo pulang te chisik nang kokta hai
0: aho
1: la si pin po thamata ram ji la so alun tok bangal hello men tu apor si itum pan pin putum ron chadan nang pupu nang pujini la chisik nang pusini le patam pagda athe manon ta elitum along thama puki pudam ke dake ron phan ka li a ka ke
0: kachi song pha muni ra kai kring ji phan pipi ke song
1: thama puke nege pin putum si
0: kala
1: taram ji
0: kala
1: mane nok be tum se taram ji chadan nang puseta sita non kai ke no kek no pak pen kachi dan na por ke kali ni kachi song samjin ben kachi song se tam mo pin putum leader sa pan si pudam he leader nang japon ji pula so a size ni li ke matha pon si la so lunji ra tok no

0: yong yong along la pen ki munira kai long la puson chin ali ge thek long ma ho ison vet alam chi than ta chi thanam dalen do nang ji chi parilem dalem da nang ji itum ekai ka chi buchi along punon hem e don era punoi ipiso isu punoi isu punon la puson ke mang nam penang li ison nang ji tok lo
1: de tok lo a hok alam itum ke long ke chi than ge chi than nang pi chi than da ting ne da ti ti la si chitan ke chitan tang da lam ta a patai patai chitan tu nang wa ra ti ku pi pon ma
0: a ho
1: la ye ni li a ho kha ke ke chi pari a lun he
0: a ho
1: ke chi pari a lun si tok dam lo non ta la son i tu ke ke chitan tang lam ta bang phan than nang ni lam ta than da la son ta tu ok ti a ku la si i tu nang ni po po si ko klem li po a ku chitan nang li po la son pen si la son lun ke ke tok ni

0: nang li ke lun lam ke tok phur ki mu aphan kang thur ji mate phur ki mu chi chi chi si nang la pen ki lum chi teng ni da da na hal hai phur ki mu aphan ar ji a bolon ke van ji si nang li lun ke tok la puson kang tu ma matang te nang li e o wi o don a hud ning ka che dok ning ka ching sam matang te e data phan long ri a phan la penan par ta e ituma det mate ituma long ri ke lang me la puson alun jir ke tok nang li penang an dulo
1: tentu
0: halabang song bong pen alira bolon ke do kukalang royalang aputhak tanang li tok lo
1: to
0: kukalang chithing ko pilo nang li ke mangda
1: kukalang chithing pu la solun ke tok bang ke isi experience do kuka alang roy alang ke chithing pi khada nili along long ta than le he la solam kuka along bang kichu kijun kidam trujun dam lo oichu lason he pine ter ke lason oichu haladak nili isi a ot bang ke heno dak do ke no bang ke laka gostek lok ti hum lok pop lang ta bra re ama isi ka gostek lok hum lo haladak enu do su pipan enu do munir bang proposal ki piji do hot so hut e sita laso allo bang ke proposal pi he der ma si alu puji bikang ko ba pilu ne pipe ne puri he dalo ne pine ne sita lason thaklong le ama se hu la so abyas pensin ni li la so lun ke to ko kalang chi thing ching lu li ching thi mir sa bon ang nem pen nang chu sang alin po aku kalang tam lang mi sen chi thing le la son la taxi hala asu pi phanta ke panong dam ke alji mi u mir sa bon ang nem pen nang chu sang alin po sin ni li irpi dam le apin so bang hoy charju long tai lo mene na ni na pen alu na rilong lo pen ni phansi na bondal lo mene pu tai pu mene ba so pi son tai pu mene la son pen sik ma tha da
0: a hok lo alu bang so lu ji no rar phang par ju sin
1: a cho

0: thedet pulote mone chivoide da phike ni methange ni ge che thanam thek thedet boje ne amek nang eno ne chivoi lo phuke la sela hema tumhan ke than ki nang sot hem tumhan che than bek nang ji engela hem tumhan che than lo bunte mone sangte jutko puste me hema tum si ai beng long nang inform people hala so ana thule che than dam thuna la inut abang phu ba bang phi jong si dan chi pi ji chivoi jui lo pulote hema tum bang si ai beng tame hospital si tame akate boknai ai beng long si tame phone lo nang po phone lo si than nang po je ni tum lason hem lason ni supi ba ni bong ba ni pai ba ni po lason kering ese khut kai doti ka hut ka chipu mo che voi lo te a mek dan chipi te kang jipu asi non che voi jui lo lason than no pulote ai beng a tum si hem anang pali po la hema tum ke la bangar pum ke pon nang nilo hada ai benga tum si hem an wang po enke hem an wang pen si la ami thang la a make amad lek dum ke hor pon jok ji kali thang da phalang no pon pe khali a make a chitim long le la brown color ba black color a kachi thing lor do la so pa sing ti pon chen po tha pon thot cho ji enke la so thak lo aku la son a make aku bang la son artificial alasona meg lason jara ko logai thu chogi lasi thang pine a meg ekdom hor pon wang po pakhuruk wang ji putakali thang takali
1: kala
0: enke la bang ai beng pe nang kalik tong thek thek ko jong se la hem long dan chi pi duniya tum che voi jui lo plante e son soni ke klem nang ya kam bang ke la ka che voi tanga bang jong se a meg char ak pon de a meg pat se log don nang po la pen a mega thak long ason pe ya ki cham lang pa cham se ason dip dun chek nang po la a meg bang pak ang long le de ji pha enke jong si la so room long la abang ar pum ki bia room long fan ac la hai ki on tang do punte la hai ta off check nang bo a me ke pa kring long le pha enke la e boy chi void det lo punte soi ghontang bong 6 hours la soi ghontang bong si la pine ai beng tum phan papon long ning la si la son pine che plang lo pulote che boy ju lo pulote loge lok phone kuri phit nang po enke la soi khontang bong si la a mek kalek pon po ai beng tum pen
1: kala o la son pulote me pikalam lo khai pi thangte la gonta throk punang legi pulam gonta throk ang bong jong si pon un e pulote la ke lit det po pa son no ma thangte
0: la son no sitami non malom ke ason ason a kimia hormula cornea ba megala ang bong long chi thinglor la ka pine pehno ne de da phan a lang ason ason non lome nang ke klang du ulo asi non lom ke 8 ghonta 10 ghonta anta b meji pusi ki po la swang bong pen 8 ghonta 6 ghonta ang bong pidun vek nang pu pu pange kali non mang ke 8 hours 10 hours anta b melo pusi pu sitami la a ke me nai bang ke 6 ghonta ang bong le jong si lodun thek pulote la inuta munit pen la inuta munit a megdan ga chipi pen ke bang hiniya munit ke chichar ipo isia megbang inuta phan pipo isia megbang aku inut cornea blind hand pipo
1: tante doctor nili nangli phan esonalam nangar jithu iklang la megdan ga chipi po buthar lo tante la megdan ga chipi jetum english alam pen ke megdan phan ke spectacles putapu la megdan ga chithona tum kali prote contact lens ke anatum la tum se ta me mega dan chipi meima
0: spectacles ba chosma kache thona tum sita me mega dan ke pimeji kapen mania bangjong si contact lens ke la tum sita me pimeji
1: kala me pigalam lo tangte doctor ni linang li phanoni son ne linang ar ju thu iklang tangte a okalong gupine the dunga ke so ki do tum la sona tum sita me mega dan chipi meji ma
0: amek adan ba ke am bang long pine arji ding klui pena keso do sitame pimeji sitame eson sonia keso do ala so keso do pulote ki pino la sona keso bang ta do la pala ki pime bang ke e bang long jong si hala am bang ang ki renge sek sitame diabetes keso tang ho high pressure keso tang ho pine heart keso tang ho ba amega mat sitame la pine cataract operation ki kuri tang atum sitame la tum sitame dan pime ji enke la pena mo penil tum le chathana son chosma ga chethona tum ba contact lens chethona tum la tum an sita me dan pi me ji khali ki pino ma ge son soni a vi pen ga chi una keso hiv aids tang ho hepatitis tang ho la son e son soni a ko a vi pen ga chi una keso do plote la son a keso a banke pino dakje hala sona ke so long bang ke deng de la penan par ke abelek bang ke mani accident pen men accident

0: namatsi chevoi jui la sonna tuma mexita medan pimeji
1: kala
0: ki pime ateng siki on khali son sonia ki sulong choji
1: kala tangte doctor neli nangli phan na arju thu iklang tangte diabetes ki do tumta me amek chi pime pulo sata me e iligit ki ongdunga tuma phan ke thek dun long lake diabetes ki do tum amek ave da prang amek chi char che da prang deti tangte chi char u elo pine amek chi char a berbulu hoilo pula sona tum tame chipi ji pulote chipi meji ma
0: la son tum sita me chipi meji ka chipi phan bangke adan ki pije phan bangke pi meji diabetes ki so pen che char chilu pusita me athe diabetes pen ame ka che char che da bangke la ke hala amu pen che than son na me chi thing lor ka che ho por le ka che char che ka le diabetes ke do ve ka tum ka che chari e isi ke the dung a athe bangke hula ame ka por da long diabetes chekhang khe dovai control dovai chuche pen control ali da matse ame ka lo bleeding lanka che thap ame ka porda long retina pupadim long se ake he no ke do do la si la sona tum sita me hula ame ka so bangke chi thing lor por la tum sita me adan pime
1: kala me piglo doctor nang legi than pon alam tangte e non het nang legi than pon amek teacher berbulu atum amek teacher o e atum pusata me amek dan gp me pulo tangte la amek ka chipia bang amek dan ka chipia bang jong se amek berbulu hu chipilo pusata me hala ka chu deng dunam bang ke kaya teng chi char pa me jima mate la ka chi dan ki pia bang berbulu ateng se chi char cho jima la nang li than pa jir mi ing jima
0: ki chu denga bang ke berbulu son ke chechar chile hula bang ke chechar pa makeup athi hala kichu deng vek jia bang ke a make ala retina sita me normal an ke a make ar thu sita me ki krengali normal si doji la hai sop me sen pulote hala ki pive ka bang chechar chilu pusita me ke denga bang ke chechar ri
1: kala me pika sai lo doctor tangte e radio kar jura ra tuma phan nangli noni son nangli pha nai than pon pajir mi ik thaneli e nangkar jugang tungalam thela puhen lo tangte la megdan ka chi pi jam bang chi voi det pen operation asai ki claim ji phan e madne ai bank ka tuma phan par ju pen sela tum wang ji pulo tangte la ai bank pen ki wang atum operation asai ki claim ko anajir ding ji la nangli than pajir mi pon ik ji ma
0: la e bhoy ai bank long alamba palelote hola dakpen ai benga longa ke klema bang phutum bang phitum doji la tumke hem arba hospital long kona cha bang arpum ke do ma hula dakan bang phitpo ke bang pen alang tum bang ke ami thanga kam che pang cheng phitpo la ame ka chithinga bang ingti ponchen sike pon a kam la bang ke ana por en o ag a sab sota a belek a niyom ke klem dam la ya por pano ho keji alang tum ke bang pen la so operation ke a por ke nang nai ta 15-20 minutes
1: kalang.
0: Minute krep hora minute ding ko la an bak sinang cho je la so ang bong pensila a v sita me 10 a sab so 10 ml bak ponji la mo a v a purikha pene a v pen ka chi una ke so doma a ve ma la ke check up an a v sita me la 10 ml syringe pen ponji enke la pen la a mek bang ingti ponchen po alom so ve je a ki ong nai minute krep ho minute ding ko la an bak sian cho je
1: kalang me pigalam lo doctor tangte e mohet ilitum ka chithandam roi thu phinang naklo jo e kiso e viben ka chi una kiso ki do tumke a me adan gp pedat siki me poason lo tangte nona son e viben ka chi un kali tuberculosis ason tuberculosis a kiso ason la son ki do tum pulote la tum gp mejima
0: la dan ki pi wengji ningke hangtum la e bhoy ala kache chakalule sign do no pulote ini ke sob ajara ke sole do non sita me dengke deng lapti ti ai benga hin penke muthe la mane bang se vpn ga chi una ke so do lahai do punte lahai a meka bangke munit binong bang phan ke dan pidam delo kula hai a mekan bangke bikok po research purpose lahai research ke claim e phan pinya ki mi lason medical research ba a meka related pene a test ki kuri lason phan si bikok titi la penke a ki mi ana meka bangke la bang make a chichar che corneal blind up tum phansi dan pipo ke pachichar e phan la pen amu penel tum che thanchon la abi pen a chuna ke so pene do kok la sonjat a make an bang ke research purpose hansi bi kok po
1: kala
0: la pen tibi a ke so punon amu penal HIV punon la haya ke so ke do tum phansi ta me dan le chipi ji plote ke deng ke deng ai ben pen ke anutte na phanta de sita me hul hai bang ke research a phansi en e rong

0: analam the tangte doctor pinige aporalam du koka potsi ili tum kaching ki chethanang jialam the ke do piglang te ma bonta me thihe ka porang bong pen megdan ka chipia putak asona sona lam the ili tum chethan dam long pot nangli phan churulo lai ili tum ka chethan tang analam the radio nangkar judun arada tumta alle nang longdun pobosi kroilo nangli gi klema sailong arnam le ahir jumela anso se nang papina la se pini ili tum chihu chipuda lam jirke la puan leng ton iklo na puthot nang liphan suri suriya kardom nang pajir iklo kardom
1: kardom
2: la puan apornang le tum mek dan ka chipia puthak doctor lokhimai bp la pen hut bang helvilin timum pia tumang bong chihu chipur arjik long tanglo la ke akashwani tipu non studio aghore por por finer ke pleng tanglo la si English alone jai make ang deng long pen jumisen alone journalitum arjik long po bangso jai make ang deng long pen aprang sin alitum apanang kerot biji lake mokita pen kilun alone alone alam te fly by tangte arjik senang

lapana ponang li tum lamena jai mek angreng long pen tumu so ki than jangre sul pen recho tomo samson ing dipen ki than arjik long tanglo lake akashwani dipu pirthe monit ke chan ge jaralong khanglo nikha hemtu ni sialong monira phai pa jum igra det ke ching thuralong cherap du nikha monira phai nang ke pat o henlo det lapen khai ke ching thuralong ke the nai nang ke kham khedun nangli hem ka chubo chialong osomara phai ka pang tu ji aphan ning ele pet pen matha ik nang ji osomara phai ke do ta ke nang sot kali ke ong o e phai o osomar pen si nangli reng dok reng ni pen dolong ji nangli jong si reng dok reng ni pen do ji la pen asar pi aso atuma phan a og pran pa mesen ji pulote osomara phai che pang tu nang ji nangli jong si lapuson klem pon lote nangli la pen der phanta ke mesen ang theklo